hari umuntu turi guhamagara numva nuko numva akora tune nyine irimo ibindi uwo muntu akaba twamutumweho n'umukunzi we arifuza ko tumutungura tukamugezaho ubutumwa bwe

urakiteze amatwi Kiss FM, twumvire ku ijana na kabiri n'ibice bitatu, hanyuma niba uje nanoje neza saa tanu irenze makumyabiri n'umwe, umva twinjiye muri relationship dilemma. Niba ufite ikibazo ukaba wenda uwo ugifitanye n'inshuti, umuvandimwe, umukunzi, umugore wawe, umugabo wawe, umuntu mukorana, umuntu wo muri famiye, hari igihe abantu badahuza ibintu kandi ibyo bibaho muri sosiyete, ariko hari igihe usanga mwese mwahejeje ingundi, nta n'umwe uri kwemera ngo ni njye ufite ikosa cyangwa se ikibazo ndakibona, mukamukeneye nk'umuntu wa gatatu ubyumva adashyizemo amarangamutima atanabaze kurya kubwira ati nyamara hano wakosheje cyangwa se hano wenda bigenze gutya. Niba rero ufite ikibazo cyakurenze ukumva byagucanze, duhamagare n'abantu benshi cyane bateze amatwi Kiss FM tukugire inama. Urampamagara kuri 0788 38 1023. 102.3 Kiss FM.